bwèche nou, kelke sa kote yo ye, sou planet te la, ki bwèche radio ti moun, nou konè son radio kap fon travay d'edukasyon a travè informasyon yo, pre yo analize yo, dekotike yo, e se sa, viro nan ve, viro nan doat, kompare yo, e pou